hatak program da wi opsia wi pure poetry yonga elispa elisif sapi litan hadi ni tanyu wi opsia wi program wi ponrusan pam ni dai to wa ki utip ki wa man sekhen ni ten he por nya u jin da wi opinu chwa station usnya wi program kirwai pareng ni ten he por nya li pam ni ran da wi on pi prolog yong i open search pi program kirwai hindi hadi ni te por prav je step one da ipte yon ni Delhi station yo sya bi kubor ek tin hindi he por pra ka san mir ka kubor ek tin pareng vai por pra le pam ni na ga shlong station ka kubor north east news ka kubor ek tin pareng wa he por pra so pam ni na ga join station da pun sya ng pi per lok mi ang I ga program he to wakir wai chen tia hadi ni ten per lok he por khandi u jeon da yo an pun sya ng pi program kir wai chen tia ga chuk ka ni Wai por kandili paham ni ran dao ya petanyi buka Mumbai station. Yau yu apisya wivit bahati service hadir ni tenai por RJ scene ke kubor ikitin pereng naga Delhi station. Wai por arch katsan minit wan naga Delhi station kubor ikitin hindi. Hai por arli paham ni ran ka wivit bahati naga Mumbai station. Ni tenai por san li paham ni ran naga Juai station yau yu apisya wajpi ke program jen miri naga program kisurutem. Hai por san so pa minit chen mien per lok. Da pun siang chpi ger wai ten rik tin chen tia. Pun buat ni ten hai por ruch pa minit chen mien dan. Da yu an piusnya yu ke program lai fun in gui opi chum ta wii. Hau pan pi wan wan ir wai hindi hai kiit kasar yong pi. Ni ten hai por ruch so pa minit an chen mien. Da yu an piusnya yu kubor ke tin chen tia neg shilong station. Hai por rusan pa minit chen mien neg juai station da yu an pun siang chpi. Ya program ke sur urap ku man ke program ku dang dep record thami hadi nei ten pro e pon ya ar pham ni di jan mi ran da yo an pat sian chi ya program kirwai khasi pon bo ran hai te sa por nya san pham ni ran ng shlong station ku khubor ek tin khasi hai por prav jiwan da yo an pyu sian ya program ha kirwai ye khale kam ku ang gi kirwai hai tin hindi pareng khasi wi jentia pun buat mana dia untuk program he por prat pam ni jen miran la yo ni pun sian chi program kirwai jen tia ha ju ko kan ni wai por pra so san ni miran naga Delhi station la yo ni sian ko por tin di por kendeu ji ko por tin pare por kendi kat san ni ka spotlight program naga Delhi station ka akashwani ne te ni por kendi li pam ni jen mien naga jwai station la yo ni pun sian chi program kirwai jen tia ha ju ko kan ni Heporch pauji manga program gu kaddo ko te to apun siang pi ye ko program kirwai pare te perlu umiang idi opisnya wi tentu ki yutip he to wa program gu i de mi pun siang pi tu gu sngi ro jeski na gu wai station ka akashwani

0: nghĩ là cái chỗ station bất lọc ông ấy nghĩ bất xe nợ chỉ phí nửa program câu ông ấy vaccine phản
1: Sekiat hapo keri India ke yong i. Keri India to keri kawa bon paich tam hapertha. Kat kam ka ar hon rutrik utho lakmi ar jar ar pausan. I bon paich keri India da man ko hado. I wipoin so i wikende billion. Kat wa keri China wan da hier go chaka wipoin so not nyao billion. I ka kon hari India da hier go chaka ar poin not ngut ki kon na ka wika man bay. Kawa man duna na irukom ka kon. Chirup i bon paich keri India le da kubha go hai liang iyo ikon. Kau penman yaka le kam kawi na ki yao ya akmat kau kubha ha ka perthai. Ka yutip wa kajang wa man sakyat ha po kari India ka yong i. Kari India penmi ko palat ars pa million ton ka dun man usnem. Kau penman yaka le kam kawi na kiri kau ha do i penmi dun mesi ha perthai. Kari India to em haka bondo ki merat ki wa penmi dun. Dailang ki mesi wa ki moj. Duna ki moj penmi ki san pao na kachispa i dun wa penmi na waro.
0: Dia api tu YouTube ah sekiat wei wa MK dekat tu ni nak join station perlok open sian HP ya ke ya ke program he tu surtem ya bi ke surtem yang ma starly chulai wei ab tu sian tempang wei i surtem ar wei ab tu nei ba ke jet bro.

Upitin siya ini yung program pero lagkumiyayang i, katun siya pirway, yung u successful nung trao di ipito yung imiat po, damitin siya pirway yung gribet siya ba talang irway ipito yung consuet.

yang iki phone ki ong phi na phi ki long nong up radio wai chi sa chi sen u ong beng au number wo ye chim ban ta phi ha kane ka program to not lane ro san ar ar ar le ar san san to pan tem chi phi dai ni wi wai wai ni wai lai kar pang nei ban ta ki tu ki par lok ki wa ket bhau phone cha ka akashwani jwai te rwai na ka film jawani rwai de e par to tu ro tha tu mei

Tadak tentu kirwai de biang ipor wapung kot no iya kar live phone and request program hai yata wa kirwai ni ki film hindi. Da iya kubla ya karpang iya tentu ki parlok na kachinong ya rang gudu chimbanta wa iya kani ka program hai yata wa ni ka jan me ta pan maap anak ki tu ki lok. Kuda percang phone je itang wam cha de ipor waw chimi ki phone giyong pi. Da yul tu iya ki bitawan ki request program da uyok uye kalama pi wa wapantem yirwai kat kami jid iyong pi.

when ru ka yupalang yutip ka wapanyo yaiku yong ichad ikia hapo kari. Iyada heliang ilud isem waikamte terter. Jaga NFHS 6 the penman hausnem arajar arpaule arpauso daga MOHFW heiwa utho yutip naki nru point nyabhau kende lak tili kilong yung hakilin ki nyauspa khatsan tili ki au e sumar da ku ko naga prabhau pra point ru chaga kende phau point ru naga chispa da penyu haro wa kende phau san point kende naga chispa ki manbe ki wapun khon da yo ki ye sumar wa torkom hei por wadang pun kon ki katwa ki mandei ki wa yo sumar ha ki benai wa ningkong por wadang pun kon da ku ko na ga nyao pao cha ga nyao pao nru poin ar na ga chispa. Te chwao poi cha wakot yong gani ga kubo ton yipan ab yang yi yipi sa chi sien yiki.

0: jorlam
1: mana siat dawai ab yong le mne de ko siat
0: oh.
1: isngi tangka tu kan ni dawan slap siat istep sting sing dawan slap hi te de mi ye da du kan dawai wan ta ching yap yap ba wat de masla ka jing mu jong ichan ga te ong tem tip ka do gar wan sa
0: te he jing cham yong pi ma mut dur man da pi siat gi te gi dawai ma ka won kan ta la ni ka won sngi ho ne te dawai 12 slap yo like ka kiura
1: da la rang tang ji sing da hoi ko
0: oh mut tang ji sngi
1: siat imu tu step larang ro si sngi da slap email da yada ko tang bun sin siat mentu ta si kentam yang da wan slap kan te fi ka jing eh
0: te mot hitu te mot ne hi tu ko wai am da ra hi tu ko ko la
1: te man ko
0: ta hoi ma ba u khana pi i ka jak mot ha ni ru kam ram so so bi ma ang pi da ra pi yang paket ha do le paket da da ha ka hai thao rep yang pi ta ka wan nan ye pi pu mi na ka tu wa le paket ka wan jo mi ka pi
1: ye ka te siong ha ka dor ha ka yao la da man ni ka yao ka ba ho mien la le paket rep te ka te hi mana lor ka jing lu ye yo san pha ro pha jar na lor ka jing lu sa ta la ti yao si ka yao wan ki tai wo ro sep ba ji ji pu lu di ha ka yao siong so so
0: ha ka yao
1: la de ye tang kha san le dang i mi la do san tang ka chi pha tang ka mun m khai sap de wo ka jing pu lu wo ka jing mi hi te yao
0: Sang suk mama ada betai pi cipang niu so so ada rap happy tai chenong yang pi. Tapi ni kalau kau rap so so yang pi, em higi jing higai gue yok pi nama day jing tip yang pi mana cua.
1: Bun sen ki kud i liter ning, cuk kud ki. Teman i persiang hi pun krek wakai jing tip yang i wakai training ni tu wakai ki persiang lek kem teh aku rukam i dawai rukam i support betai ki i. Kem teh kat jing ni kawan ka i kendau temud ka yang i. Ipai katu da to we kendang katu da to set da wai katu da to set da wai ne sentu da pai dang i ka por da bi
0: da sang suk ma wa da tai pi ji phang wa ra pi on ni so so da he ti thao ra pi o so so mo do man da pi o u khai ma he ti thao dang ho ra de gi wi wan gi cha chur
1: i man da pi khai o so so ku ban thong e
0: no ku ban
1: hi tu thao ra so so mo ku ban bo is bo de da bao am te man
0: mot dup dup is bo
1: do de wada bahasa da is bo i tai so so ai mesti da ai e ni te kas bo dap da e kitik vitamin wo ro ko siat i dan ne hitu kendau
0: ta ma na lor ni so so ma ang pi pe ya u sumrit wo skia la ra pi pi ta ho betai pi ka jak kamon ngani ru kam ra pi pi yo so yo sumrit wo yo skia
1: sumrit hi jo i por hi sumrit te mut usara na sumrit huni banai mana april mar somri thung halom to ra hali mana april syarai kates dang ithung da thung i kata mana thung i tu ai masih thung i
0: da ai masih
1: kama chara so su kam te syarau somri le hagi thau thu thau thau was boy e por sya krom syara le somri le kam te shuru ai masih de shuru shuru sumbe mrai kendau na jerong temok plastik i mana temok plastik mana yo ka tu ras dang thia sembe umi wai plastik te mod puri ha icho e man ka kam syara hador kom ra tri le kam te simpor arab san singile ne si benai simpor ga te mod yo ra tri te pan ra tri ni te le hap thung ai mesi ta ke te mod shalom an ta te hador ni benai wa thung i wada yo slap ka khandau u im somret shalom la thung ha por rang shalom ye e umi u marep i le su paket si phab paket da rep somret
0: Tak ada yang nyusum mereka wan cak em sembeu, kira pi rapi.
1: Sembeu lekam tebuan pertuju ke sembe. Tangwa, song hisi hisau suk nganong rep. Ku arap do maiku le rapi oh, ku arap do tu uang ke sembe sakatal le rapi oh, song song hakalum le. Ish taipat uni ya tau ada kata uni ya tau rupa. Si tahu siap tunggu nu maiku. Si thao sebo ko lum na thung ni u sakata
0: kam te pi mot do yi wa rap ha pi kat yo sum
1: nga tu mai ko rap ma
0: mai ko
1: man nin snem la mai ko hi nin snem la mai ko hi ma tu mai ko man por wa so amrit rap khian no yu suk ki nong thit pi
0: te da mot do na do wa da pi o chara ha do wa da rap pi o mo yo rap pi o cha cha li la ne ka cho ong pi ki thao ka bon non chim por ro yo yo on kha di o
1: Usamri utung kat teu thung i ukhaji ni ni

0: AIR at 90.
1: Kanito ka Akashwani Jwai, taheni por yupten biang ida ka program kirwai jantia. Taheni upan aba chupi ya ki artali kirwai na umar levo o ling do ha kirwai kibdu e pertoit iya ka paten. Wai upan bo de irwai kenmo.

Tada kita tentu kerwai na uma wan chua syuting tada biang ipor wapun kut no iya ka program kerwai jantia ka program kut wan chpina ka akashwani juai.

Tahadin madal siyan pi yagi tentu ki ruay na uma kitlang misery. To pangkut iya ka program day ruay yung uma Anthony Chalam. Hedwai vada e pertuju ri yestat.